0: Tushin, Gyoji Chungjong, Lamparin Yetu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gurmi Lamchoyin.
0: Tarikiki, Sensimadini, Penjo Longting Yenchen Lekun, Pyoge Longtingki, Dimdu Tete Sibi, Lezendi.
2: Tanda Lingi Sui Sensei Nang Xinbei Lesen Di Yina Pyeongchon Longting Yenchen Legun Pyeoge Longting Ki Jimzhu Tetin Xibei Resa Mima Niliya Tanda Xik Tetong Xiong Xinbei Langguo Daogyong Xibei Nangsen Di Shila Lo, Gela De Chado Liya Tanda Gengzhi Na Ni Shidu La
3: Lesen Yila
2: Kongge Di Sunggi Gela Gonggam Sans
3: Lo
2: Ninxie Kongliya Konggi Tanda Langguo Ki Kolo Yorwa La Kolo Ya Tanda Sega Su Sons
3: Les
2: Ani di kolo sonye chio maribela.
3: Lari.
2: Di isa na kolo jiegu riz.
3: Riz.
2: Kwa pika lhenpa gyamu yungu ma riz.
3: Riz.
2: Siyama to nyanga chenpa yu riz cheche. Ani kolo jiegu yin sungi la.
3: Riz.
2: Ta di tanda kolo sonye chio maribela.
3: Ol.
2: Di isa di chi gyumze yore yu ma riz che sungdu la.
3: Ta di gyumze yore la. Ta na zu kolo sega suksa shio ma riz. Sega ta
2: chen. Suksa ne di.
3: Ne di. Be cha zina. Chenpa yu na. Kashi pa chen na ta na zu. Zhugu abadewa siraal.
2: Re re re.
3: Degazi yina, tak shio kawa soyo minale, yinji jina yao re.
2: Oh.
3: Kwa degazi ilhenpo yebja kaadu ma re.
2: Lesa.
3: Chere chere mi shio.
2: Re re re.
3: Hangzaa re. Tine nganchu sega chunchu yinde becha na pabu ta namgyu tanda sega re yo ma re.
2: Re re re.
3: Yinde yinba cha shaam na, nganchu tar rimu yusish mewe gina kolo.
2: Re re re.
3: Ngoyo sirwa.
2: Ngoyo sirwa.
3: Langa gala jasasi.
2: Jasadi, sega na jasadi.
3: Deya suyo che. Lembu gyamda re. Je guaya ngu dun yo ma re.
2: Lese, lese.
3: Da kisi ku leili ya.
2: Zhangbe suru de.
3: Zi, rimu yu sida bishan na. Da ngan zu tanda. Chilo lu zu. Engi da tiin gyo shime we.
2: Bishan
3: chilo da na lo de ya. Zhangbe re re yor wa.
2: Zhangbe
3: re re gan le ya. Da bishan chilo ne na lo ne. Yang si ha su che lembu gyawin na. Nyinga sabu yori. Ku zhangbe di ngoy da che na. Zhangbe de zhubu yori gina.
2: Lese, lese.
3: Mo duk che, dhamba di gandhe sega suyo che limbu gyawin na, di nga nga su ta pecha na nyu tushu lam ka la ya gyu rungbu chi mi na, gi na lo, ta kolo na lo pu shio ma re,
2: chabu
3: cha yo ma zi, gi kde tsar kyan che giri. Gi chabu cha cha su na, kya zi kya ki giri, di nyan ka chabu shira ri gila.
2: Oh, lese, lese.
3: Ta ngoyo rang li ya, tu go yori.
2: Oh, re, re, re.
3: Sega chenpu mewe shuwa, sega
2: chenpu na. Salama
3: su se dir
2: bala.
3: Re, rimu yu se shiwa. Salama su se dir, rimu yu se
2: di. Anzo
3: Tak kisi kuyo leye de suyum na, na zi jena tenpo yori. Ta lakwaar du limbo kyab tsaha, kiran limbo kyab kisi ngoyla yina, yinjim ji kolot maa kyablo lo geyena leks tenpo yori.
2: Lesa, lesa.
3: An diyun di yang kolot shuwa jik tuyo na, peshan dan yu zhu shilam gaan la gyo ju zay kya zay ta na, an ji dan nyanka tsao cha cha re.
2: Lesa, lesa.
3: Lo yila.
2: Ta chana chinchung chi nga zu langgo ki kolo ya ta chi, sega la sokpa sube kubli ya ta chi, limbo kyab da ma kyab, yaya mi na kolo rang, chi yonsu chi ma chi di zhou ne tuin sumsu cha xerba ki la.
3: Zhe yin la.
2: Chi di ka re su su na lang guo sang wun li ya zhu se ngui xerba la.
3: Zhe.
2: Da lam ti su chi.
3: Zhe.
2: Ma du hong guo yin ni ti su ba.
3: Zhe.
2: Zhe zhe la. Ti di ya li ya chi. Se gan su bu yin na chi se gan bom lu riba la.
3: Zhe.
2: Su se ko ne di chi chung li ya da gua di ke chen
3: bu chen bu chen. Zhe yin la.
2: Ke se se gan di cha bu ru chi che. Ko yin gan di chen bu me bu yin na lam bu kip shen ni zhu riba la.
3: Zhe.
2: Da yin ni li se gan di bom bu shu bu che. ngoy de ka chenpo do yu mi na ji ne ya gor ba la
3: la re gi la
2: ni ne ga re su su na ko lu ngwe pe na tang de ga re su re ji di ga ni ya ji mo me sa chu ba di chi na ni ba
3: mu ji la
2: de zhen ya su bi na ji ne ya xue zhe ba
3: di se ga ta chun ju su bi ne le de nian ga cao yu re gi la
2: le se le se
3: no
2: ko la ba ge ba cha sha ne chi su la dun du nyu zhu shu lam so ga li ya ji ge be ge li ya ko lu ko shu di shu chenpo yu de zang ba ren xin zhu
3: zhe
2: cha cha cha zhu zhe to zhu du a par ge cha da ke ya ni le qin bu
3: zhe yi la
2: de yin ji ji gu ru ba le
3: zhe yi la
2: le se le se
3: lo
2: ta de ge zhe na ni sheng jian kong ge ge la to zhi qi nghe san ba nga guo guo tie xia san jun si
3: na
2: ge la se de na ba to zhi qi se bi xin su mo qin su bu du la
3: ta
2: qian ne kong ge di lang guo ko lu di ji bi ji de ru ba le
3: ge zhe ngo li ne ji bi ge na
2: le se le
3: ta guo du tan da ti di ne le se ga qin bu zhugu bom le su yu na ji ne ya wo ri ge la
2: le se dian
3: jia cao xi
2: zhe zhe zhe xian ma duo yang guo 第七个就完了，
3: 任意了，
2: 来噻来噻，
3: 落
2: 落落。

Lo chong nam so kisi kirang ke yin le chom rin chin kan si be lu xie ki tong bu chi ni ji dan nan guo guo mi yin le yan li chen na li ya xie ba yuan chuo yu xie ban zhan yin na le wo ye gu ji chu ye ji nga duan du gu tan chu ye song nga ni chu chu chu ye ni gu le guo nga nga tan chu ye ni ge chu duan duan yin le.

singa nam tso tanda nam tso sen sim bdi na nam ja ri zo ye da nan we ji mi si xi bie song xie ti shi ta di nan ge xie zi li ya ta zhe lo mang ji le ni mu ti nga yi sim nan yang ga chen sim nan du ne yue ga lu zhong de ke le lin long bu si si ni wei chui xing jian bu la wen yang ta zhe ke ge xie zhe ti ni cai mei nan ke mi lang chu mei nan ke da wa neng xin xie kui xia Dei sinbe londa dida, mashi mangmo tu gyur tang gyur xin yuebi yinele. Mana zi sim nang ki kongi zumshe dida, zawa di nam yang, chenbe long ne, jie kan.

pilo suri ki neri yiwa ta, tsabda shib tida ta lagda chigu tsukxin. Tseshi ti pilo suri ki shizai rikshun zubchi la jisung ta, pilo suri ni neto menju ki guihor xin ne. Dilu jinda shibe chi jin ni ne, gekhab tseshi oinhenga ki yongcha che ne, ngay su lagda chigu tsuyu. Jiang yong ki pilo suri ta menzai liri ki tida lagda chigu ti kukab susung ne. Tseshi tida ta, lobjong, lagda chie chagyu ti, tande pilo suri ta menzai li tun ki zonne lingan la zi ne. Gekhab ki tseshi ti, penjong pilo suri kakpong su lagda tungyu chagyu ge ni chagyu impri. Niewe lo xe na, rangjong ki chu kuryo jo yong ta mang chu lik ju chagyu ni sung di che di. Changsip ki chu bunze li ni chagyu gyu tu. Gui di dangwe, mang cho tiwe mang war pian putop yu pri. Nyato nyami nyu siang lor, jiong yong ki chong kir tang chu, zong jie dunju dunxi la chou yong ne chong sip ki chu, ko dun zong kong su ji gyu todam che be, chong sip la chu ka la kyeb che, gya che dunju ca ye ye sim pri. Nitu xing le chong sip bu, dip le todam si yong cha che be, re kwa sa be ye kheb ki xing le lo do ki sun le ding si ming tu nang, chan nang zong ti ye kheb rin be, ne sun de be zong chi zhe nang dam yu pri. Chan nang zong ki ne sun dip le ti, ne dong kya mi juk lo ne guo chuk xin, tanda zong yong su chen ten jen ki chi ju ne sun, dip ki mu som dong yen sim pri. Bu li ki ne sun kheb de dong chi, ne war ki zong tang chu le ne sun zhuan, ngab di la kwa dun che yu pri. Nitu, me do zong ki pyo yi ki yi ni ki to ne, Dio Jamgar, Timzin Sungkyop Gajan Yongcha Chedi, Dio Jamgar Sungkyop

0: Tujuan ngancu langgor tongani donasi le zirong langgor tak yonggi sije yabu ma yena kiran kalu wa chenten si le zirong ngam
1: Tujuan ngancu langgor la jije yabu tumna yang langgor ki gyeonja rini rengni ki semo tumna kiran che dang denbe kalu wa si kala yin
0: langgor tak yongne je na phe tha
1: dine wang cha denbe denshu gonjun ju kiran ki gyeonde rengni ki langgor la tak yong che dang ne langgor ki lula la gyeonshur wa ju tap chin tub la
0: Dine, Kiranki, Langor ki nung tan lo la chunjung chitane, Kolor shibshi chitanso, Langor dungab ki gyunshi te kendo kandik yong tup.
1: Tada, Kiranki senshinbe lichen dini.
0: Dimdru tete lichen ki nangse lichen, Langor tak yong shibtingi.
1: Lengye, lichen naan shugyuru gesu shu.
2: Tengge lezen na shugyo, ge shugyo ta chepsi, necho chonggye lezenne, kum nimtsirinki, azo lezen ki, guanchun gen tuden la, ta chepsi du yin, naba lengge ki, azo lezen sengyo ya, ge shugyo ta chepsi, azo lezen sengsen nanggen ki, sengken ta chakcho yong li yin, shabai chani, cemzi, chami shu yin la. Lo, gela, tanda kong lezen ka na li ya, ngana zu, tanda gela gi da, kar shu le, tanda ngana zu, Langgo ge chane shubi na kalung ge pige chi kashu re niru sa se din zhe ki nixo song ma rbe la.
3: Zhen yi la.
2: Din zhe da ya me na tanda chi chun num ki nixo rba la ge la.
3: Zhen yi la.
2: La sok be din zhe ki da chi tel ya chi pe ju chi dan da yang chi nubo kar tungu yun be rba la.
3: La ri.
2: Ta nang xin be chi tu su kan zhe chi la ya da ko chi je bo ge go ba la sok be din zhe ki kyun si chi ri nam bra rbe la.
3: Ho yi la.
2: Lese lese. Ta ta nang ngana zu lese di nye lam to ne chi te dong shu yi du zang ba. Ani... Gyalaga terin tete naa xa, ane gyalaga chik chukwa dike maa chik doon naa jir baal.
3: Loo.
2: Ngana zung nyalam thoo ki, chato naa po choo li yaa taa kashu uri, tenpe tsui ki, dito ne chik, jishe shi gyo naa po yinye chen naa pechi chik kashu uri, chik kwa lin dee waar waa gyalaga.
3: Naa yaa.
2: Taa naa xin chik, ser yomong e samsa di dhe shi tu la.
3: Ka ser yomong
2: shi shi waa la. Loo. Loo. Loo. Loo. Loo. Loo.
3: Loo. Loo.

0: Tushin, Gyoji Chungru, Lampar Nyetu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kege Gyurmi Lam Choyin.
0: Tadikiki, Sanshima Dini, Pencho Longchen Nyanchen Leku, Pyoge Longchenki, Dimdu Tete Shibe Lezendi.
2: Tanda Lingi Su Sensi Nansin Bei Lesson Dina, Pension Long Chin, Yenchen Legu, Pugger Long Jinki, Jimju, Tedin Sibe, Resa, Mimani Lia Tanda, Tedon, Shun Sibe, Langu, Dagun Sibe, Nansin de Silla. Lo, Galade, Tadolia Tanda, Gentanani Stula.
3: Lizella.
2: Conga di Sungi, Gala Kongam Sans.
3: Lo,
2: Ninse Kolia, Kongi Tanda, Langu, Gi Kolo Yorwala, Koloya Tanda, Sega Su Suns.
3: Liz.
2: Ani di kolo sonye jo marbela.
3: Lare.
2: Di sana kolo jie u res.
3: Res.
2: Ko pige lhenpa kem yungu ma res.
3: Res.
2: Xe ma do nyanga chenpa yo res. Che che ani kolo jie bing sungi la.
3: Res.
2: Ta di tanda kolo sonye jo marbela.
3: Ol.
2: Di xe di chi gyumze yore yo ma res che sungdu la.
3: Ta di gyumze yore la. Ta na zu kolo sega sukse shio ma re la. Sega ta
2: chen. Sukse ne di.
3: Ne di. Be cha zi na. Chenpa yu na. Ka xe pa xe na ta na zu. Zhugu abadeva siraal.
2: Zhe zhe zhe.
3: Zhe zhe yin, tak shio kwa suyo bine le, yinji jini yao re.
2: Oh.
3: Kwa dhe zhe lhenpo yebja ka dung ma re.
2: Lese,
3: lese. Chere chere misho.
2: Zhe zhe zhe.
3: Hangzaan re. Tende ngan zhu sega chun chun de becha na pavo ta nam gyu, tanda sega re yo ma re.
2: Zhe zhe zhe.
3: Tende yin ba cha sham na, na zhu, ta rimu yu sish me wei gin la, kolo.
2: Zhe zhe zhe.
3: Ngoyo sirwa.
2: Ngoyo sirwa.
3: Langa gan la jasa si.
2: Jasa di, sega na jasa di.
3: De ya su che. Lembu gyamdaari. Che kwaya ngudun yomari.
2: Lese, lese.
3: Ta kisi kuyo leili ya.
2: Zhambay suru di.
3: Zi rimu yu sida bishan na ta ngan zui tanda. Chilo lu chu angita andi tingyo shmewe.
2: Bishan
3: chilo da nalo di ya. Zhambarari yorwa. Zhambarari ngan la ya ta bishan chilo ni nalo ni. Yang si nga su chi lembu gyawin na nyanga sabu yori. Ko zhambadi ngoyo da che na zhambadi trabu yori gila.
2: Lese, lese.
3: O duk che, dhamba di gante sega suyo che limbo kiawe na, di nga nangzo ta pecha na nyu chushu lam kaan la ya gyurung buchi ima na, gi nalo, ta kolo nalo pucho ma re, sabu cha yo ma zi, gik de tsar kyan che giri. Gi sabu cha cha su na, kya zi kya ki giri. Di nyan ka sabu shira ri gila.
2: O, lese, lese.
3: Ta ngoyo raan li ya tuku yori.
2: O, re, re, re.
3: Sega chenpo mewe shuwa, sega
2: chenpo mewe
3: shuwa. Salama su se dir pala. Re, rimu yu
2: si shuwa.
3: Taki si kuya lee de suyum na, na zi jina dianpa yori. Ta lakwaar du limbo gyab saa, kiraan limbo gyab kisi ngoyla yina, yinjim ji kolot maa gyablo lagi yina leksi dianpa yori.
2: Lesa, lesa.
3: An duyun di yaa kolot shuwa jik duyo na, pechaan dan yudu shilam gaan la gyoju zay gya zay taa na, an ji daa na nyanka cao cha cao re.
2: Lesa, lesa.
3: Loo yila.
2: Ta chana ching chung chi nga su langgo ki kolo ya ta chi sega la sokpa sube kubli ya ta chi limbo gyab da ma gyab. Yami na kolo raan. Chik yonsu ji ma chi di zou ne tuin sumsor cha xerba ki la.
3: Zhe yi la.
2: Chik di ka re su su na langko sangwe li ya zho se ngwe xerba la.
3: Zhe.
2: Ta lam ti sor chi.
3: Zhe.
2: Ado hongko yi ni ti sor ba.
3: Zhe.
2: Zhe zhe la. Ti de ya li ya ji. Se gan su bi na chik se ga bom lu riba la.
3: Zhe.
2: Su se ko ne di chi chung li ya da kwa di ke chen
3: bu chen bu chen zhe yi la.
2: Ke se se ga di cha bo ri chi je. Ko i gan di chen bu me bi na le bu ge bi xa ni zhe wo riba la.
3: Zhe.
2: Ta yi ne le se ga di bom bu xu bu che. ngoy de ka chenpo doy yom yin na jen ya gor ba la
3: la re yin la
2: ni ne ga re su su na ko lu ngwe pe na tang de ga re su re ji di gan ya ji mo me sa chu ba di chi na ni ba
3: mu ji de
2: den zhen ya su bi na jen ya xue zhe ba
3: di se ga ta chun ju su bi ne le de nian ga cao yo re yin la
2: le se le se
3: no
2: ko la ba ge ba cha xia ne qi su la dun du nyu zhu shu lam so ga li ya ji ge be ge li ya ko lu ku shu di shu chenpo yin de zang ba ren xin zhe
3: zhe
2: cao zhe zhe zhe zhe 아 바르게지야 다
3: 제약이야
2: 마침보
3: 제약이라
2: 띠인지 지고로 봐라
3: 제약이라
2: 레세 레세
3: 로
2: 다들 그저 나니 생겐 콩기 갸라 토지치 녜삼바 나 고고티샤 삼중스 나 갸라 세딘 남바 토지치 세브신 수모체 수모도라 다체나 콩기 랑고 콜로디 지베 지데오로 봐라
3: 지 모리네 디브리기나
2: 레세 레세
3: 다과르도 단다 티디네레 세가 첨부 zhugu bomlo su yu na jene yao wari gila.
2: Lese,
3: denja cao shi
2: yu wari. Zhe, zhe, zhe. Xe ma to yang kuo di qing zhe zhuwa la.
3: Zhe gila.
2: Lese, lese.
3: Lo.
2: Lo, lo.

0: kiranki sensing be li chen dini
1: dim du tie tie le chen ge nang se le chen lang kor da jong xie ping yi
0: thank you le chen na shu ju ro ge su xiu
2: lo yan la
3: lo
2: dan de na zu ji ren xiong kam ne de bi ne 民俗三地肉正清不修不修多了那里了那里是那下游的日本游的羊秋游的那游的羊秋卡索的杂杂满这些过肉正清不修不修的多了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那里了那 난 피비 다들 요체디 뭐시 다들 레전 권리가 모두 난 투르디 디르바기라 눈기 그래서는 니소고 요체
3: 제일
2: 다디 하람도 무슨 내 땡기 권리가라 슈비니 달롱기 니소디다 다들 춘롱기 니소고 요체 니바
3: 이제
2: 당아 주 랑고 폐주 집에 그림 처리야 직 통통 용숨 준비 소르치 다디 스타도 니에지 당 전화고로 주면도 미싱아 랑고 당제 달로 주영수 조조리
3: Tati
2: nye chi tan tong mebe soru, ku nyue mebe soru tu gila.
3: Lashin la.
2: Aki san, senga nama so di tia li chi yang kya, nga zo serish na wana shu yin.
3: Lashin la.
2: Lolo.
3: Tati dirisha gila, nung gdi nga nga zo jili, tinga ne, titu baru liya dinti zi jini ya udol.
2: Jili tiri dar wala.
3: O, tiri. Tinga ne, tu baru li.
2: Tiri.
3: Tan nga zo di si li, tanda kondi shu yubri nga zo takyong chi dan na lo liya, chunga chi jing chi chaya chi ra.
2: Wari.
3: Di chaya di na lo ri.
2: O, Dagyongu chuzeti.
3: O, chedi nalo.
2: Jele, kyakungs nimdo chuzes nimdo gyachi chunen shuna.
3: Chedi nalo.
2: Jingan, cheo, tadi che nalo.
3: Ri, di che nalo ne, tanda di shiri, keshe shu jiri.
2: Lese, lese.
3: O, ya.
2: Kese di, tanda gyala sumba nangshin, jili, che ngan ne, chungu bado liya, jik, numgi, nikso gu yo che chorba la.
3: O.
2: Di, majib gina, gyon karo yuna.
3: Di, kese majib chanshina gila, tanda gondi shuwe. Kapshim noye gila.
2: Di kap di gyalaan tanda kongsuman dan shiri di riba gila. Chukogi tanda nagu dungi inji nalu yorwa.
3: Zi, inji nalu la ta dine ya num yon che. Ani kuyo gana chinji, shine inji nalu la me bai
2: wa. Me bai wa.
3: Zi, me bai ya kap di. Di shi guri.
2: Ga zhuri.
3: Ga zhuri. Ni gana, shuk chenpo gana kuyo lega shima do ya. Na teri si gyaba da, ndi shi gira. Shuk me bcha zhuri. Ta u lengzi gama na shuk gyoro do ya da, ndi yori.
2: Oh, chasang kya la dinti kunyun to langgo cha cha kya che.
3: Oh,
2: tu zhe dabu nyu. Kanchi kare shuk shu yu ba che.
3: Kanchi
2: shuk shi la me ba che.
3: Zhe.
2: Kansi na kanchi ka tanda langgo ta nyen ki jik nyam nyun yu ba ta jik gen zhe dinti ya ma ra ka lu ba gen zhe. Dinti ka sun ya che na, o mo zhe di be gu gu ri si.
3: Oh,
2: mo zhe di kare gu gu shu yu ri si. Tan zhu pe si
3: dakyun
2: kan kye zhu gor ba.
3: Zhe.
2: Zhe zhe zhe.
3: Tan zhu miri kem su na jan zhung di lu lo ga cha che.
2: Zhe la. Pe na tanda chik tato bo cha xaabi na tai gyukshi ki chani shuni yang kong kashu ra gila
3: da nyar zaji dan da
2: tabo rangi pige chik namsha kway gyun to da so dan da
3: zi
2: da jun dan da ding zhe li kya ba shu zhu duwa
3: zi gila
2: zi la
3: na zi
2: ta xa na nga na zu taringa le sen gyu je gya chi senga nama so yin ni min dur ba la
3: lo
2: cha chol hengi ki kien kuya chi la nga na zu tu gyun chu go da gyun chi be gab la zhba gila
3: lo
2: tanda da gyun chi dan jim kasuri gyachi jung chung jung si chio urba chiwa nari ya inji minji num nu ki nikso jo urba la
3: nari
2: ya di jik jena ya uyu bishir urba
3: zayi la
2: lese lese
3: di jik jib na ta ku kanji tole ya ji ma la rizum kip chi ya nla kwa lu kip da di ma nga ya shuk zhe chi kanji tole ya uxib shi urba
2: ta nikso ta da num ki nikso jo urba gila
3: no
2: di kyun rung kum ma jib chi ani rimshin rimshin inji nari ya ta jik num ki shuk zhe ya ka ta da kip chi duwa la
3: nari
2: di kaab yi na
3: Di kaaba chashina gila, tanda taku di shio maare, lega zi nyesi.
2: Zhe zhe zhe la.
3: Lega zi mato na, anna zu di shiri, inchi chik dar si kya baya da choma to ya shashime baya.
2: Oh.
3: Ta pesha na, anna zu di na lo la lega zi nyesi, sum, chu.

0: 주석과 최대한 총도로 쇼입시 선교로 최고 체제 폐교 넘규기 포교로 살바
1: 지루 책동국 영업중화 지루 다원가베 체니시게닌 지퇴봉디 양암탕내 문화자소탕 참문왕고 냠종총유프리 참문가래학수내 회난처수 최로치겐 리디슨 남양티가류유프리 Lengge Jumma Dikong, Bawi Namshi Sashi Timnaya, Nubyu Ki Komdru, Tsamkala Che. Sargubi Nguyen Aja Shoki Jishu Tine, Gerzine Bushin Gyu, Tar Garto Di, Tengki Ngari Sagu, Garzong Tujor. Nguyen Aja Shoki Gyu Nyungwe Lampu Jishu Yongsu Nisin. Taja, Nguyen Aja Shoki Tigar Betop Nauma Se, Tseso Yang Sashi Tir Gizpu Yubri. Minam ki pige tang yar tun ki tuirub sarbe lecen mutu dushin yu la. Shidi pakwe ki tanzam kuitu gaji cowa rushin be minam ki bawe zeji namya jita mib shikri. Shamla tigor ki san yu shugin. Jilu jekdong gubi ngam zunga jilu dao chukbe ci chunin. Nguyen a gya shok ki bion ma shibju shenga le zhubi. Nguyen a yen la ruka lanya nubyu lumbu to gyog cu. Yinang, gerzine ka che samla muta mibwe sading tir kawe lumne yu. Kandisi rikyu yene, sapa mi chokdong lakzam yuebe tongchun lanya to liptu, tapsin bar laryang shisun la tukbe gangay sab che yubri. Bushin tasun gyasho ki tapsin bar cheri bar tanghun yangki, ngay nga gyasho, chamo mangbune bushin to jokob, lambar to gangay chenpo che yue. Lambar ki tongchun lanya ki sapa la mi chokdong du yujuyang zam yue. Lati getu tapsin bucor ladu shuk chenpo po ne. Tunxi nangchui tunbune tana chenpoyang towa ma se. Kangdo nangla yang sa yu jisungpri. Lambuti gyu zhudu tamzib gu chongbutang. Magda mangbu shigyang kanglong chui si yupri. Jinda chukwe ci nishu gu nin jingzhu mangmi bushin to jadu che simpri. Tanghun yangki gabdi du ngari ki dewe chongki. Garto la lue gor lingab. Tegar nubki garto la ma yubar tojo su zhokho dun kang yin nam se na. Gabdi du gyumtse ni yu. Tangbuti nguen le bushin tu qi ne, ti gui di mang cho la dang gi lam cho tang, zhe cho si qu qi zha qi gu tang. Nibuti, ke si te ga qin bi yin na, zha wu ti da lo cho su chu ne, ge kub sum zhi cham su lip di, qi ge tu chu zhu si yu bi, lam ti ti dar dian ki qe bri ji sung kri. Nguen a gya xio gar to tu lip tang, nga ri yong jing zhu dang car ji, bushin tu lar yang ta sung bong di jia dui qe bi tang. Ting san, ngan cu bushin zong ma chi kub chang wui ki sa tu ne, pe yu nguen a gya xio bushin, Tasung bong di nian xue ngar xin tong yue. Tang hun yang ki pong bui di chukgu tang dong chi gyeom ne xingjiang tu yue bri. Do ma chok su lip tu chukgu lupur tu ning ne po ne gilam tu qin na yang lam sur tu bie yu le tep si xin pa mi. Bie car ji chu bun zhou la ki ngar xin pong bu chi ne chang ui ki jili chu zam ki sar lip tu kong ki da wur. Lao zhou ngan ni kari qi ba zhou ken ri tam si chi du chu bun zhou la ki chukgu na zi da war zhou ken ri ji sung bu di. Dawe chukgu si chan ne nazi kari daya yu tam si chi tu. Chubun zhou la ki chukgu yilam tu xio wa xin ne chen bu tang. Kong ki ngani xinjiang zhou tun yu ma ri ji sung ne. Lar yang bu shin tu qi lo nang ne lo ye lak zam xiu gu ri ji sung bu ri. Gap ti du bu shin jing zhu dang cha zam yin bie. Sa to la chang ar qi wa tang men zhe yang gun bu yu. Huang pu mang tun lop zhu tun bie nguan a gya xio ki nyu xip chubun. Zhou ku qi so bu ma mi nyong wa xie bu shin tu jia du qi lin. Chukgu chungdu ne siwe gingye mangbu chenyo yubri. Nguan a gyasho libti, ngari la tasung mebe lu yu zhugri yu la. Tigar yang, nguan a gyasho ki bawe ningdob yun zin ha,

0: 올해 공감사
1: 저 꽃들이 개인게 들어
0: 감사 디기라
1: 이또 mo umla le pichenin da mo ti ti thang da yum be min ti shu gu yin la
0: le sen lo
1: da an ta nam ju ngara tu ta sam ti shu gi gi sin tro nam ba sin ke ta ta tro nam ba sin ke ta sung di sin ge yong la ya pyu gi ndo la
0: le sen
1: an ta ta da an de de de she ji nam ju chu ma ro sam ju gi ge tu la o
0: le sen a che ti gi la ge sung she kha chi ti na yu na
1: Listen,
0: Lala, can you get Uzurana?
1: Yes, I want to see.

ina suci la ina nangka la kona ni la ina toche na suci ma se ina kina namba ni ge ngarang kang e chewe ge su ina ngar lu do ma che ba ngar che ro namba toche na su yin si chi na xia lo kong ke ten to ina ni do o yu len kang ge ina mi ma chin la kong li ne le toche na su yin si che zhi ina tui ba da na xia lo chu mi le ya song ren mei gui shou liu shou you yu xiang si ti nan ba gong ge yin na le qian tang lu xian ni bu du si ti nan xian ni bu nan ba ta qian na shou yin zhong nan zuo xian lang na zuo yin na zhi zhi xu bie lu xi shen nan di ge la ke dan nan bie si jin la zu xi bu di xian nan du na zuo yin na tu ci dan zhe jia yin na dao ang ba ne dao chu bo dun bo si jie si jin la zuo yin na yan lin ge zuo xin tan da neng xin na ling ge la suo ba ya pi ya le yin ne le ta su qi wo xi ri yu guo le yin na ping yin ne ha jiang ge ma 现在那个呢做，说是有去啊，中美西给我们西北人那里，给你看中了呀，没有呀，他该说了说了呀，给你住那呀，给你那么天呀，那设备他那呢，西罗那片那边工作人员了呀，没必要不去中国不他，他那些呢，说是有了呀，王位云中他那上不得了呀，人工给送掉那呀，给陈国秀人。

tili ngaran zu maa duan che sato. Ngan zui mangbu dinzhi xe na ge zui qi ta qiu xia. Ngui dan chenbu ji tum na ya ka la. De ki ki ge chung ngui su su da wa ta kiong che kiang u zu xi zha qi mi pu di. Kim zan ti nang du mu la dinzhi xiong wang mi pu shi. Senge chong su ru pu chong su dan men zha wa jik yu pa di. Senge chong su ri te da ki lak dan zhe wa xin du. Ta ling gu sa ne yu wa xik chub yu pa li. Pu chong su nang xin tan pur dum me. Rewe sing ne gachu zangbu gyu wa ta. Gachu zangbu chu chong su nang chang be. Tian xu kang chung yang teke yu mi cu sim zhe ta ngang zha qi gu me. Gun du ni gachu zangbu ru chu chung we tu yin dup. Chong su yu mi jik zu qe ne chu yur su war chuk. Gachu zangbu ni durab kong me lurab chuk ju bar nge zui nyu shu che tong mang bu gong ne sui ba xik shi. Ti tui ki mi gyu chi la ju qi xin ki me dup. Lo sum ju song na yang gachu zangbu ngar xin qi le tun ki yu jing. Te ding du, senge chong su ni ga dong zong ki mi wo du ne xin. Zong si xiong ne sa yin dup, se kiong wun sam qi gyu doa du me be na. Lo dar chu pi te meng yu dong chua la se kiong chen bu tak bar ragi xu. Rang zong ne se jiwa tin zhe xik yu du zan na. Lo te da nang senge chong su gachu zangbu chu ra la ngan ji su ar dam ding ne dian tu dang we. Dun tu car ji ji le gong ne dam nyi dun ju zang tu se. Zong pun ki tuan ti lo jik nang ki tuan qin le zi ne mi chang xip zhe xir ji. La ra cu chung ka xie le go xing. Ra ka gyu ne le ge meng nyu dar le gu xip zhe qi. Wen ti ming ai chu ri nyam tu rum ne cho yu ki ting tu po ram ki kuo lu pa dar par ta cur ta che di du ba le chu yur nang pop gen chung me. De ki ki ge bar gong se dang cha kir wa dang. Chen wa du gik lam ju. Jang me wang mar gar di tung nyu yu me cang mar yar da mar da par me che. Tuan du de ki e gui kim le lim ni ne go zu di sen ge chong zui mi me yun kong dang. Ming le sok ba se se ting ting xin ba dang. Ta na mo e gui pu zip du yong ne te kar gyun du chi ken yin ba yang xin me. De ki ki te ha ku ki me. Dè jì jì gò ma cù bè tuàn xiàn xì yù bà dì. Nìn xì jì gòng lè zhì wà xìn dù sè bè chòng bè ma mè nì jì. Nì chà rè dèk chù chè bà dàr mè yòng wà tàng. Dè jì jì gù chù lè zà dì tù tàng. Chù lìn dù chòng bè gè sàng tàng chè nà yàng. Mè gò cèr zàm tàng gò chò dìm zàm chì bà lè. Zhì tà rìn dù ngù sè tù bù tàng yù. Kà sà ơ gù gè sàng lè tà nà xò bà dè jì bù bà rè xò jì nèn jì ngà yàng. Ka tian qie bie tui le gie sang ki chip su yang ri gyu me. De ki tian ki qie bie sa cha lip tui gie sang ni nga sa ne rog da kyu jik ta nyam tu ke mu ri ne dia yu jing. De ki rik yang ma rik pa tar qie. De ki ki xi ka kiong bu di hop di ban ne. Gang zu di gie sang ta ta ring zam ki sa lang ne dia di. Mo la nying nian duwa ma qie xing. Sem nang. Da chong zu gie mu ti nga la sim zin qie ba ni. Nga ơ gui kim la lep zang, mè a cha ki gyo nor te ta nga la rak tua ki shi. Wen di, kyo dan ơ gu nian xe ni min bar, kyo ki nga la din zhe che dun ji yin nyam. Chong bè ma mè nyi tang, ơ gu nian xe ni kang yang min din shi. ơ gui sa mo cu shu ki gup su, kim zang ti nyi di ne chem ki mi. Kyun zui pa mè, ngan zui zan ne se xa sirwa tang. Ngan zui kim ki cher di, kyun zui go re nang lung xa sirwa. Quan zui tep ji, ngan zui kim nang sakwa chi zhe ma zhung sewa la sokbe tuan chung za tinze gen che ne. Nin sum ki nang du tep zam rita. Nin nye nang la chukba qenpo ri xiu ki yu la. Chongbe pyo me ti e kuy samur gonga donggu me be chamu xi nye me che bata. E kuy samu chongbe pyo me ti la kebu tong ze ki changwa la zui gen ki kemo xi nye me che chi. Nima nye sum re nang chong pyo ki kim la xiu du yakbar. Teng shi zhuwa shi. E kuyu samu chong chi, chong bie gen mu, e kuyu samu ti morang ki seba dar cha du ngu wa tang. Nian dar marmi ban ne gyu xia chi ba ma se, e kuru dian ju chi ruwa chi. Dian ju chub chi, kim zang nye po, bun chi nang xin la kyu ruwa tang. Chong zui nang ki pyo mi ka mang wa ten zui, me zang ti nye de zhi dong zhab yuwa ri ji shu bar chi. Me zang ti nye de zhi dang ne, dem gyu ti

0: Uleng, kong kamsa.
1: Kamsa.
0: No, kamsa. Sen kai shu na.
1: Kienam sige.
0: Lese, kienam la shiba kene ina.
1: Shiba kene ina.
0: Lese lo. Ana tu chiri shu be lu shi ina. Lese pom se adi so pina zi yuna.
1: Lese, lese pom se adi. Tang tu ma gila kiran da ni shiba chidu na ni gen da o chishi la tuje. Kina tu shisa pu bu gi ge zen di likdu yang chishim di shu gini la.
0: Lese, to che na.
1: Wo, an di na kubye pa yi du shu be pan bir zi ma lu tuje. Kuna zo.
0: No,
2: Lo sabe nan kung kam seranda chawalam do yung ay dishim do shugin la.
0: No, listen, Nim Dunchula, Kunkamsa, and that's what you
2: do. Sao.
0: Chitty should be Lucidi, Lissi Pomsia Lucidi.
2: No tango to ring a kidron like a kidrum like a young chisola, cantendu like an answer. Say, say, Pomon and he check you, better she mean to shoot myself. A Lucidi get on lata and get daughter she like an annie. Terichi, she was your dancing, listen to your number, yes, Shindo Mangro, Kandalungi singing, and the topotomos. Lo alu kru nambu zu ta ta ta ngay kien la rapa du me chung du ane la pra pa me ten du kya da na gana ori tu paan jam jam jete ta ta ta mo te yi kye ten du nde kaku tu alu kru nambu zu taba lop chung tole ya shuk chung ro si kien la
0: Nesin lo lo kiran ki nyong wa ta cha cha ngana tsu sin cho tan cha cho ling kien la li ya lop su tan chen kui namba ngay yi ne le to chen na shu yin
2: Lo ta nye ma ane ngana zu taba pu gu gu du ane jingne kare toba lata nawase meje tije tating za le lotyun di kale shipitu un kimda da kan ge thup shu je lupru nam de dan da jin de tuwe na la ya dam be te le man le tong den dan dan de te shu ma le ye la ki ram ju putu ta ka ang lo to yu kun sung me ma putu ka ga tu su shu gnyo ro si kan la
0: ne sen lo
2: lo an le ta ra she kira lo ka sur le te ku ti na kyanla sheba shi titu ya che yi lo titu kule kagore ya mi mangu kuzhuwa kyanla.
0: Nese, gwenshi namba le toche na shuyi.
2: Lo, an kusulu tuja na a.
0: Nese, lo.
2: Lo, an shuwa lenge nyi.
0: Nese, shuden jia guo.
2: Lese, kye gyeru la.
0: No. Lo, kong li nang na chu sin cho nima tun chu la ke kura hi nian le chung tui pa ma yin lap tra ta nan tui zan pa yin na lop chung ya gu ma che ba kem che shu ya mang tra pe gen ke yin na tanda yin nang nang ko tong chok pe la ki chi ki yi zhe tang ka tru tu le gange mi nyo wa si che ki si sun nang gi le tang zhan shi nga na chu yin na tui gup a kan zhe chi yin pa yin nian le chung tui ta shu nyu tu tang nang xin tam ma ta lo na gen pe tui kan zhe si le yin nian le bi tip da ya ta xin ki yun dian ta ge wa la suk pa ya lop chung che ya di na ha chan ki ke chi wo si zhi nga na chu yin na ka kyun le yin nian le chi ki tep ki na la yin na nor ki kya chu yu pa ta tep ki na la yin na yir pa ta zi chu yu si sun nang go rba kya ke ki ki chi na la yin nian le shu zhong zi yu huang jin wu shu zhong zi yu yan ru yu swarba cheza ina na chu tepdi ina shata shola ina debe shugo ngan zo ina kyome ba susu ina kangsa ji de gi changse le ina tolo jo ya ta tanin si ina susu ta wa tanin si susu samlu dan cho so gi te le ina pendo chen bu yue be ngana chu sin cho ni mo tin ju la ge chen gu nam nen si bu me yin ne le a ngaran ta chak cha ngana chu sin cho lin ge dan cha cho lin ge chang ma ina a tu kom yu tu zam ba lo di 谢谢日芒怎么西西南亚丹江南亚给日归修音了

0: lo chong nam cho cham de nga na che sin chol lin ge tan cha chol lin ge le ya chen ge xu yo ke si ki rang ge nian pu nian le jin ki tie zhi nan le ya xie ba nan jie yi na ga me nian ju tan tan xin song xie dan nan guo guo mi yin na ki rang ge yi na ga me ju mang wei tu su song xie yu xia ro na xu ta song xie zhi yu bei ge su yi na yang ga me tu tu xin nan jie nga na che le chen ki bu che tan tan xin le chen ki tu zu so le ya yang gong xi nan jie yi na ge jiao na ro na xu yin to chen na Lei, kumamsa.
1: Shokutile, kumamsa. Tendula.
0: Lei, se, kamsa. Tell Kashuna.
1: Okay, Sigi Yulo.
0: Lei, se, Ugela, Sibakinina.
1: How much is the matter, Yulo?
0: Lei, se, lo. Sigila to say, Sunshi, the Ugela gets open and see you now.
1: Sigila to see the Sunshi, you want the Tangta, Gela, Tinta, Jeva Totum.
0: Je